si Dewan ada lumang na gegang. Kamana idio? Eh. Sarang nga WA kasi yung mang idio ito, boboy niya.